Hula kut, hula tia baku tunga suga simana, kulang mot utang meti luta. Hula me IPO ti lugu June 30, 2026. So bang ako kaktiyo yung Lisiana VIP kayok ti lugu Chris Puglia. I'm getting it right. Ilak tunga suga pigisi, hula ngoyok nubuya galwak sunisulit. Kau mayo api uloni lukano itiang ilak te metakok. Ilak te met tusan ne alam yung gusto na pre sibulot ti John Main tapos ni Haver Vermeer lo may pinasok sa kalot at hindi tapos ni sibulot ti yung katingin ni tapos yung kami NWT milo katikatakatro ilak katiman yung kaktilugit katiman yung kalot ng atamisan tusan pingin niya katigot amatok na nuta ngayok tok tamak ko nung ilisayin nut tamak ko katimas kato itito sa yung matapin sa usili makakagutamak ilisayin na kituin na ako tinuna po me kisimin na mga duty mik ito sa loob tanginig na masakin na gito sa pagini ang miyabot pipalaya yulis aking ngayawatan ta nakawisa loob tukin yung titut ang malukalo na ito ang nakilunin.

0: Sibulat ti John Main ammalo ilataban ni Northwest Territories mililaw may matpinaso ako sa ngalaw tatinik kikatwilo ni Nunovo Mutinik taan ala sibulat para lo ni tayo ni sibulat ti ni katimakatawag yung loto ni Hay River May ammalo Yukon May sibulat ti Curry Dixon ammalo NWTM sibulat ti RG Simpson teka ni katawala ko lutik akakotamakta ako katimasi yung umata pingasuyod sibuliok tiyo yun nila o kakatigit tutik ayye kakatigit tutik kanuliok pali ang mga ata nunalingin nik ang walo kanok pili kakatigit yun ng mga ata kakatigit tutik ipasataan sibuliok ti main hubung ako nalang at ito sabigay kayo nalang milabon sibuliok ti dyan may itong nasutirin ang walo ko yan na may hubung ako nakagabit takwa ukiyotat to me Northern Premiers Forum ngunang ato yung katima na kalawang kasi kiso nito sa luwang wala tinikis may lo katima dyan na kalawang wala ang mga kasi o kakakay na kapin
1: man apa kotu lo abin si tay makatima na kalawang kapta takpikan ni Yellow Knife min amalo Yellow Knife hilatani Hay River min takwa hibulat ti pingahun ukiyotat to me nga kimayu katima na kalawang kapta jigging itu ni aku hika kalau tuat ame honik atau ka taku blue gunu na bu nuna cia kamba you kan aku pinga hoiling ayu taku blue oke ok tak tong meu tau ka tigi kapta kanu ajigi twin wang ni atungi kalau aku tak ki heni tulok tau tigi ya bu pilera ni luk ta bu lu ajigi nak tak man nalimugi nak tak man Pilih yang katingin nak kau hawak suta, amma pak naya suta. Julai ni, katiman nak kakan naya umat megapda. Taman naya ikayu tau laut tuam nu, hebat lapar dah afku, katiman naya lewabu.
0: Tak aku segera tadi three regions solo kalau nari tu aku jadi ingat tweet nak ingat si maju katiman tidur si si bulat tino lo kasi. Taman si bulat lapar naga tara bu kanole taken nak Okau siu yamik balone kanu pang nagu tau yamik sakat tu kalau ngolak.
1: Okau hika kalau apa katiman ni ayap tu iluan ya jiging itu nih naukut nali mugi mangak ta ajiging nak takak mangat pihwa gak ayabut toa gak ayabut tau tu klugi uktu takak tu luak tu nga ukka le kanyang mik akau ti ayap ti kutaman na nunabu iluan ni ukka le akau ti nutang ngora kak sudi. Kualuk tigo aktut, tumak kualuk, kualuk tigo ngitut. Hakayang na kauge akaklo dinu na buo iluani. Uki aktatu blu, haputi yauge akang ni, amian na kayauge akang ni ngatao. Taman na pila kayang upmikman, gabu matokakunun, matoktu kanun. At toktao himayuin na ugapta. Hibulak tiyo katigi suta. Taman na okaw hiyok suwakti sugu Canada o iluani. Amma ila kami huni huli okaw hika kalaw tugut. Tamakwa nunalit ilagiglu. Kano ikayok tokta hugi akang ningit tamikano. At nangatay liho lirin yung iluani o tutigilu. So kano li pilarit tak mga ta tukihiba lilaw tunga. Amma pilarit katigi kanang nangarap ta ukiyok taktong miyutaw katigi tutigut. Taman na tigula ugabut katiman na kanik luta
0: muna kayo to kasi nagsitit kaming kayo nagabuok kakali o tigukti o kawa sa kakatatu kasi yun kasi yun
1: o makotil niya o kakali o tigit electricity taman ko pila kaya ngok zuwak mata o kiyok tatong min Canada o iluanig lu gabu matokakur o kakimap mata tako o kakad o makotil Canada o iluani atu in nauk kana rakhang ne raye te mekan o kau hika khak hema mata o ukio ta to mi uta o katigi tutigu ilagi o ga khak tugu ta o te ile hima bugu ilagi o ha khuta kemak ta o ngi suta
0: a jigi ngi tu ne nalo nang tu kati ma juta kala tu se amma ta ta man o ko si ulo me ma ukio ta te me so lu una ta tu se Taman sakya kenara kamlingan ni ika yo setau kenara kamlingan ni lo taman na jan oko sak pigi kepio
1: ta ko ngatak tu ka le ikut pak na kemak mata nutanik hakke ni ang nak sutik ya lu naif min e khalung ni adiging itu ni lu nunaring ni kau harang ni tagalu ka tukile o khimagap ta hiulik te o katigi suta uko ngatak tu kanu toang yu pekatir ki himin Bila kaya ngugi akang na yung mata, ahingi tau bila kaya ngu takaya kang nayak mata ilua ni heo katawya kaya kang nayak mata nuna li uktu tiki luwit mit tak wingin takwa angin li kaya kaya kang nayak pata kakulak tu tau kaya kang nayak nak pata tamakunung hupok tu jets nu na makilak ti tau kaya kang nayak nak pata nuna li piwala ko tiki nayak suni utaman na ungatak tu kadlu piwala ko tiki nayak suni so taman o kau angya katigi tu ina o kau tu tamakwa gabu matokakut na alat tiaga akang ningi tamikan uap tinik nuna ling nik nuna bu iluani o kau kang na ana opte inung nik inu iti ma katigi yang ilu gabu matokakut kanu hiu tingi nik kanu atoka akak langik tu nila bila katia kang na umi tu kili o kecia lu tiglu api ya kang na kahugi jawu.
0: Taman kapa matokat kani kina yak tu sa titi ko tayo katok si mamat. Api na sa ko si ma uani ko lati lugi kman na musuli. Kanuli kati matu ta kalau kabisi ta ko kina isak kita wala yo kanu piwa la ko tayo tiyaw na kayang mga ata nuna bumiyo nun.
1: At jiging itup ko kapa matokat ko pila kati kita kapti ko tam na kina yak to ko tayo niyak to budget gilok tanga hak gilok tilu nuta ni pila kaya ng huwak hima yun ni pita kalaw may luwa ni nuna ling nu peko tak zwa laga nang mo kina yak to ka nga niyak to kablo natin to building community strong fund ta ko kina yak nuta hak gilok mata ang yakati yung miglo antiliw lawak luta kubaya hulawak tugut Minister Hicks taman nalo bilagay ang zwa khemat luneo pekotak zwa lagay na mo minister giyabo kubaya hulaw tu iluani heo tukta kalaw ma at nyakte iliyo lagay na mo kina o yan eh ukiyo kang yak khema yu takuk blugit ukwa gabo matokakut ni nga khema yu pekotak zwa nun at nyakte iliyo lagay na iluani pitakalo ak khema ngiman unik ka akitak khema lutigulu ukiyo na kang yak khema yu ni nuta ang okpal liyayo tamako kina o yan tukihik ka na kaya kang nagayeta huli gabo matokakut kano amigak hinyak takang ni nga nuna bu iluan na uku nani nuna liu iluan itaku na yakupta uka leo kuti umakuti lagay nutango kaya liit imitche leo kuti nutango kaya li iglolri amihungo ka na kaya kakli linnya kwe at nate li yuli kani iluan amihok zwa ang matapila kaya ngugia liit so gabo matokakut tukihik ya kan lakik tutamatumi nga
0: Eh jangan apa kau dah sakal orang nak tengok kan tu nak apa kau tinggi tanek. Nalau nang itu jadi itu ni kat mana juta kalau kau si. Amula pival aku tinggi gun nak jatuh tu ni kan waktu kau kalau tu saya kau si jadi itu ni nuna lekau kalau waktu lu si. Kan tu ni le si kena kau matok.
1: Ikping nalau tu kan tu ngahuk di tahu nilai lau gabu. Time na hebo lek tinggi jauh yok nuna cang me Premier Simpson mat nak zwaq lugu. Aw lakti lao kapta nuna gib magu Hay River taku yu lu alaw lugulu ukakati gi yu lu alaw lugilu ilang ita ba nang miu kano akok tu tao at total zwa kema yu tamakko na pa tu ikwal la lu alaw ti lugit ku ngalu ibu lao ti lugu flood at total niku matata akok tu gu matata tu ki hiwal lao tunga ku alu nuna kakka kema yu tao ni Kadlo DJ First Nation, tunggu aku tidak kata ulang, mata tahu teman ik pingak tu lo yuak. Uki aku tak tahu mau tahu kata ik tu tigo. Tuki hiuma tahu aku cekan nak luta bila kata ik tu luar angap dah. Ni pekang nak kau hokap dah tadi mana Julai ni. Hiu lek di luta Canada ni kata mana kau mak mata Prince Edward Island ni. Kau pak naik tu gud. Uki aku tak tahu mengak himayu. Ni pai me alang ni napta ni pe ka oma rapta kati mak zwa lak pata e bu lak ter zwa glu prime minister kati kati gi lak upti go to ha ka ka oma ma ta ni pe gi yap tin ni atu uta u lau ya ta man na kati man na man na pa ga pe khlo ga vi
0: jan ko yan na me ka ka ga
1: man na
0: ta na no no mi si bu lak ti jan main to sa ka not to see Tema tu salah rusi tak kau ini saya pindah salah rusi kasi yang mata pidi week menerak teriuk temani nona bumi ilis saya nak itu nak tu tiket mana tu si yang mata ilinya tu tahu si nak tu tillo kisi ani tak ke ilau tetine pindah salah ilau tu sakti ilau tu sakti tahu ilau memang temai mugo tanah New town mat February museum walang at taman na namag yolong mat ilisay niyo na misyon note tana le CBC Caitlin Jonas sa person na lang at Jackie utak mix tana si pangutikan jawa yokap ba mit hilin niya tulad ng ikunon
2: tamale ilisay niyo pival ng bio katakto new town si malang memo taman na kanoy kibyo

0: Da kunne vi ikke tage med nok, der var der til jo nærmeste mod. I blev jo sådan et. I blev lidt med. Og det gør mig. Og der til jo mig. Så vi var med. Og hun med vind med. Og du blev jo der lavet lov om mig. Så kunne vi ikke tage med nok, der var nærmere ind i tog med nok, så det kunne du. Kanske man gör och att det kan.
1: Jag har kallat på sig och bara när jag har kallat
0: Jag har kallat på sig. Ilin na ako tao na ito mo. Agago na ito. 27-28. Kaya kanita ko ganyan nilaw pa mo.
1: CNDEA kule. CBC kuno o kaktubo niyo o kalang mata. No tilaw to go. Ilin na ito au lakataw na naam mata. No na mo. Tapani. Upang ako. Taman na rin. Tema ngokoyaw ni nga kanwi give you.
0: Kay kuna ni kasi may okatao sungalo ukao hirigluwabin ni tayo naksutigo kailaw man. Ukoa kikik talog kitang miyot ang makivalda takwa hila ni adjigingi lukta ang mata. Unapig jitaw do ako law man takwa kikik talog miyot hikine nuit tuwate nakangat nuit tayo nawiyalak suni. Amma talik sa kangal, talin ngay na laksuni, ukiulog ta. Saan na pidyo tao doang na hugik ko iya ka. Ubagulik, iwalang niyo tigot, hekinibot, talihan niyo ito umat, ila, talihok tiyo ka doa, ublukot, ukiukot, amma, awyakot, upingakot, kaya akaw may na yu ito ugap tali. Saan na pidyo tigi na hugibakan.
1: Tema tau adjige katangin min matela o kagata gavi. Na makka yako yengit tole meme. No kangan na kakatanga pata tau vane.
0: Muna ihumalo kutikin malaw kavot. Uko ilin na ati siye. Tikit taktot inwe nunangan not. Ilisay yugyatok taksotik. Ilangi no kahong mata, no kame yung mata. Government ko kinaw yaya hinlang na ako mata. Takwa ilin niya kinang luti maymi June mit ilin niya wait ukwa kilukta lang luti awyang mong na luni. Takwa ihumagilaw tabot kinaw yaya hinlang na ako mata. Ilin niya tulay just takwa ili chai yo ili na ti chi yo nok kame amlo ti utik kan ning lo ti inu nunangan no akikan ni tong mit holo ili na nau mata hanak te le atau hem mo anchi ri ni tong mit ili na ko ti kayung mata tana ili na ti chi no nok kangan nau ne angat ili na ko ti pigyo ti kiksuwit. Tana ihumalo ko tuwi law pa mo.
1: Sibo mo pala alo tili. Kiso may tako yung magayak pa yung palo na kanwin na ako review taman na.
0: Tana le ilin na ako le kayit kasi may iliktangin mo kawigya ka alo tili na kaw na yalaw to upang ali ihumagibaw at ko October ni nga tana takta October next year. Ilin na ako patapiw na kao na yam na hukilaw sa kali. Ilin na ako bit ukoy halok talaw lutik August mit ilani September mit ilin na ako hahok lutik October piw na kao na hukilaw sa buli ilin na ako sige ahang nga nita ko ilin na ako tiyo yuk kasi kasi gilok talaw di unanik ilin na ako tikanang nit. Piyo lang mga ta na piyo ginikaw na hugilaw pa kali.

Bitaw ko na to South Korea, kaya nga Prime Minister, huling pa ko tikil lang ayok. Tikil luno, no na kuya mo, kayo sila nga ayok. Tako grabe ka mo to, siyo katitay mo. Mi fimi pilo ni katitay mo na nga ayok. Huling pa tikil luno. Si tamang palo aw la niakso ni. Pito ko. Uha kenteng na la siya kata kenteng na milanin. Huling nga pa ko tikil lang ayok. Tikil lang lang may fimo lang ito. Nung nakuyo mo kayo sila ni katitay mo. Katitay mo sila ngayok. Tako lang lapi ko matawag at siya katitabi sa niyan. Tako kaya ko na lang ko at siya. Sita mong umpalo lang at nakso niya. Una lo si Nani Chucky, Chuck Fort Key. Black keychain hakso niya ko. Noon ako yung Fort, minun ako yung hatawabi. Black keychain hakso niya Fort. 0206 meter. Pirotik, asyik juga ni Ovid.

0: Gelutik kena tu nak mut, matu ingat waktu kini kau aktor waktu itu, tapi perlahan lagi yang itu malik tu git, atau lagu yang saya baju itu, tambah kau tu cerau tu, kita mat pina sewaku sih, pergi aktor lor tu nago ikhna yang ngugu majuk, tambah nulu ya lagi nak mut ikhna yang ngujuk ini itu atuk tahu lagi batangin amal wikayu tu temangi hati gigu tingan. Sakit awal aku semua ini lagi itu nunanil nurlo pival le aku tu cekik naujat. Tama kuah ikhna yang awal le aku nu ikayu kute watuin inu nunanil ne. Sekap tanikut bahfen lah nu uyang nak tulang ikungi atuni $550,000 ne. Sanak bay semua ini lagi itu nu kina uyang nu tuangi unik. Katit duit 1.1 million ngunduk duit. Katut je kat duit amalan inuit nunakak duit. Nekana yak duit lounin nunalin ne atuk tau nakapat duit. Nuluya lagi nermut. Pinaswarun nak duit tamakun ngakinaw ini. Tut cerau tinut atuk duit. Ilagi yaw lotitakun nunalit. Ipek cuk kangit tuga piksan ikaya idluli amalan miti matalik. Sikit tanik kut, ikhna yak tingin nunalit ni. Atuin na wat tuit ika yak tau gumay yuk hang nakata tatu realin naut ubalaw ni. Tiku siga kandang bago ti tamakun ni nga tusak pali ayam inning. Ukhalagun na gilaw ti tabunga ikhaluit alabingan nur. Sikit tanik kut, ukhalaw ti nga 867-975-8400. Taman ikhalun ni kutik. Ammalaw aki hangitik kut. Ukhalaw tinga 1-800-667-2742. Tapaw mata. Ukhaw sit sa kumakatak ka. Kaupat. Kanataod lo kila may mago. Kuvia sa kusigal wakpagod ilundat siya sininalat tunwing. Nakok may Rosie.
1: Kaya na may gyalak iga. Dusakto apa yung may kataibit. Nipingan na kaya libokon.
0: Kulo ko ba na?
1: Ahay. Ahay, dahil nila ka iba may kong nala kayo nakasiyok at na nainoy ka sa katigigay ang ino to sakit sa niyoyok. Dahil mataw kayo sige at yung tigay ang ako ba na ka dako tutsikaw daw at doy katimayagalaan at amalunan na katigigay ng ito na katimayinon. Dako to sakit sige at doon na katigay ang ino kanaw ilaw to katna ng mga kawiyo mapin niya ko si Chow dako to sakit katang ikaw siyo ko to sakit may nakapalo matabong ay kanon no doon ng ito dako ano na katigay ano na bumi nakala kumatua ko tita ko kay kulikot to sakit pali ako na lang maya si kulikot judaw tanak pa nila ay nipiw minarik to si dako kaya man ako si kaupat July 1 kanwita lang mga lahang uhak pali akata lang si maya bot na imi ila pa mi pancake dahil ko wala akong misakakta ko na lang si pipi ang alak to si dalay mo kaswang nga na lima dako so di kaya ulak to the region and news is up next with kaya salo talk in English and in attitude pipalay yu kalama Tak sih memang dah inut di depan luna yang nak tu kau jasa tunggu suci.
2: Ulukut CBC ukur tata mimpi bandel. Ubang kau sana tu. Dan naila kau nikah tu selaut tabu tabani tak kemino kuni laut tu maku kangen semua umit canut dan aku kata ulah mac Joseph anak kata nalu naya tahu luni meyo tunggilinga kesian ini dan na alatingan ini si bulat tita aku kata mahatakan naya mata Prime Minister meulumi kujuami dah aku ini amaruga mata aku kata majaga langi kata malang mata dai malu tak ko inu sibulu tega ba mata ko kuni ngakti willo pinga su waktu su dia ka gulo ni kati masu ngum mata amalu tabani tak kami inu tapi kana tami ko ko tatu sapo tu jau ge hanni ngano kati mati cila mata o hartu tega ba mata ko go katu je kati ge jau cere hartu galon tak ko inu asinga ngin ni katu je kati sasi tatuin na kaya kamata ka na tau sila tani. Ang isukangan na tanaw ba?

Co-op parts store. Papi Loyo, papi, lo timing ato siyo, lo po, kuha kayo ng miro, o kuha kayo ng yoke.

قلت له قلت له ماشي بول لامي تايس ماني كلا له ولطو الا تايس ماني كلا له متي ولا ما انا ولا ولا والله الا غن وغالي شق شق يا بلو تلما انو شتو تلما لا تماني ان ما كنت يا تلما كانوا غلو يا نمغا غلو يا حتى لو ميغما تمنى اقنا يا نظلو قوي يا شغل نسوي لك اشبه حتى نظلو تيما كيف تقومي تمتمونا كتما يو حتى حتى نمر الى ولي حتى لغا تاتي يا تلما سولي قوي من يا تلما كانوا يلو تخبلي lang mga tamani nunatin ni inyo inyo nangan ni kami yung mga tiyakal wakti lang masulit tama tumi nga ilaw wali alilaw sa mga ma o may yung lahat ikuno sibulok pa kami tama kuno wala katimay yung yun sibulok pa at yamin nga wala akong naksiga ma katimay yung ati lugo o may yung lahat ikuno upagot ilaw sa mga ma sunaban nga wala akong natuwalo ati lugo katimay yung sangin ni tai kan ina waqta dilaw sama sama katimayu nammu nago agon naksa kata tiak tungalu tappa katimayu gor tungalu lox sama sama o mayong natikunno tai kan katimayu khata lox tilnga ina tiak tunga tai semani umeak lami umeak lox sama mat angiyumi aila nani sibimi tai nani sibimu khatak tuar sikapta sibimu nani sivimmo tainna kikatta jo akola osimamma sunabba osualu neatikkunni atuttau neatillugo tappau nani sivimmo taavanga kikatta mami atuttau ngo suttu minyullo ne osualu neatikkunni matuminga sikumi kaisa ko tau neatu minyullo ni sikut kanu isiungo mga ta inyo inyo nanganni tainna umiak lagaro taikan nga sunabba kikatok lewa mi kontrakta uyok kontrakta mini uyok tapi kunga nani sivimut oksuanu ni atikun ni atuga ullu ni sikunut kawin sako tau gialaktu ni taima taikan ni aulang ni alakti lugu ukau yolo oksimagama inuk gilaya hangatago atau sumi kau sak pali ati lugi tapau nan sibu mu pali ati lugi inum mi atau sum mi kema jo khaya khatto nan um kau sak tiu ni atu mi dai mali ta kunang o mai na dikuni tili yo lunga kau sak tiu ni ang matap bung o mi atu mu iki ko yo lok sema ga ma ko ke tik jo lunga go tapau o mi atu nan sibu mu pali ati lugi asilla ikilila sama gama umiak gama tap bunga ikakhaya gama kokey siyak tunga takku sikuma khawi salagai patago tamani sikuma khataulunga nanu takhalingi kalo manga wacha khatala hanna gama taime lo taulunga asilla ikimalila sama yunga tap bunga nani sibimmun tabanga khikat to raminga tuta pinga sawa silimatia nani sibimmo asalo sama yugo khikat to gami tamakko sikwalui iyuyu tukgalui tauku sikutukalui kanu iyu khat iyu tiga khatong mga ta kawai saktau khatak tuti taima aku ni alu tapau ngawak tiga lawak semangat tigo tapau ngawak tuta taman siku alu iyuyu tukgalui tamakua makua nasau tigo utu tigo kanu iyu tiga lisiung mga ta kawai saktau luti taima jau lawak semangat tapau ngalima nani sibimu sibimu kasuang nisini asila tapi kanin lok tilok tanan ni sibim me ila tapi hung ngak tanan ni sibim mot tai mali kangat suku kisani utak ya halau sima ga matai sima ni tap bangat nani sibim me kikak tok wa mot kangat suku ko mang na tau lo sima ga ma asila kangat suku utak asawalak tu ngat bangat nani sibim me tai sima na kangat suku akau nak sima ngenok sa ka tolok sima ko mata kau tamang ng saulo tillo tabangan na si mitsi matalim moto na lang sumaga ma kanga de sukot akaw na siya ka tillo kikatok yala yato kalakka

miti matalam me ikilatu nalunga imalle kautama tingasa wasitama ullu atawasi kanutu na kangata sulitaisu mani taimagalalu tikigalangin saukhtu lausimakkong mata ammalu sila akawna hunne lausimakkong yuyangani la taisu mani miti matalam me silunga miti matalam me ingu yakainali lausimakama akunikalla tappikan ngagal tiagallunga lu miti matalam kau ini macam hangit tiak tu tiak tu ngamit cuma dalam ni nunaliu asia nunggu ugama, kita tu ringat tu ngam. Tapi kan elok tu ngamit cuma dalam ni, kau kerja elok semanggama inumut. Tak elok semanggit tiak tu, tapi nangal tak elok semanggit nak kita makua inungit. Tapi bunga ugama lo nunalimut, kau ini manggit tu gelut aku nunali. Tapi kan elok tu ngamit Mitsi matalim meilak tillunga tainna sunabba inni piyunnauti nga goo tusagayuttiak tukulu inni piyunnauti kamangata kaanadami pekoyak dhivatigut tainna pekoyak dhivatigut ilisagayuttigisimaya nga goo inni piyuttau yuara ummat kamala usima gama taasimi nga suara taisumane inye piyunnao tinga kupiltara ummat kanata ugobo makungani kuinyunna ngannu awlakti taulunne inye kupiyunnao tinga kanata upikhoyokdaya ngata iluani piltauna ngakta ulo usima gama taisumane tapikani tilunga mitji matarimi tamakkuwa inni sivulukti pilgiyuala uloksumamata taisumani taisumani li katima yulua launginnama suli yunna launginnama ila tamakkuwa ikkama luongu hattakki taikkuwa makkuwa saimmati illu gama makkullu pilgivingi matujuasuma uyummaga uloksuma yuyangata ila inni awla yrtitala uloksumamata taisumani pijun nautinga gupil tara umat karena gua makungin ini pijun nautinga dan nalu angutin lugu mitzi matalim maulau semagama taisumanil doa taisumanitema mitzi matalim meitin lunga kaya kuja ulau semagama inummut takulau semangit jatannu innammut innauluni taina taisumani kaya kuja uvanni asila kaya kung mga ang anulok sa mayong atay suma innaw ila mamaya na nuwato alo gama kaya kung mga ang anulok sa mga gama upatto kulutan upinakan upatto yung mamat kanulo isimangin na ma makutya maina sutya mantai sumani tapung gama tunga sutti tiap tuninga anga anganu takuya ga ga luatu gulu tunga na tianga kuveri tiap tugu pula anga jale lok semaga ku pula ku manga tapani tasi menga ohalla tu bali ale lok semanga taisuma kai khoyi yo inna lagulloni piyun na tingani inyu tiltaw ningani ukaw sa kalukto ni taasimi nga namasangin na ila namaging ito ni ito upin na nga ni tana inyu piyun na tinga tiltaw yu aumat unikaw sa kibaliya rila ako sa mamago ukaw sa kibaliya lukto ni uwan no tana tiltaw yaga hangin ningani inyu piyun na tinga ukaw sa kalukto ni ilisa kayaw sa maningan inyu tapani kana kami so age hangin ningani ukaw so ke dilok sama mago dai sumo ni lumakulu ama tukisi ang ityak tunga ukaw so kalo ngani sama kuninga kisi ani kingun ni alo ago taman na ukaw so kat unika alo sama yanga tukisi litay na lok sama yanga imma ka ago kulit unga tanu ani lok sama lok tilugo kisi ani unika usimeni nga tain na kano unika to ni mga tukisi litay na lok sama gakko tako katala gama taisuma unika gila usuma yanginni matuminga ukaw sa kala usuma man inyi pinyon nao tinga go
tana piltau yaga hangil lagito tamane inyo inyo nangani inyo igo ilisa kayao si maningat uloy king ulingin ni lagota ang inok pangalo ni sakaya lagumangat tana unika kailok si mamagutay si ma kanwala unika sa mga tukisya lao sa mga itunga uloa kisya ni king unitokala ako tukisili tayo na lao sa mayaga tayo na unika lao ukala lao sa maya uwan no ukausuki lao sa mamaguman na tahan na ako si util na niyo ino ipiyon na utingan ukausuki lao sa niyo uloy king ulingan niya ilang otago inyo pilig lao ka uloy king ulingan niya atulakat uloy king ulingin ni tamana atokumang na si mayok dahil nga ni tokalog sila wakalong ni nga ni ukaw siyo si mayok uloy king ulingin ni lagota kisut sakapali alakumang mga ata tahan na unikaka nila ako si mamagutay si ma ako siyo tilo niyo tayo na inyo ipiyon na utingan alat unikaka nila ako si mamaguman na takasiyo tilokto niyo upilasuan na upil na uloy king uling nila uta kano ito lang umamanga kisulo saka kata lang umamanga ta ulo mitago kata lang takatamakua tayo suma unika kaila ko si mayangit ukausa kaila ko si mayangit tayo na ukala ko si mamat tako yago itiak tuku uwan nun imaili lang ko si mamanga unika wisamigo kinakata kami taba tako yago tukulo makutiak tungalo sumat tay ma ukat ng mga kinguning agot isa magilila ako sa mayaka uwan nulo ukangat unikawis sa makinakat ng nangatuni uwan nulo ukasit unikasit takaloa uwan nga lutay sa mani tukasiyang luang ityak tukay ukaw sa kanyang man na ukaw sa kanyang sa mamago uloy kinulingin niya ilagot tago inyoy kanutuin na takutitok wala ng mga taupinikulo tay may mago inyo pinyon na tingan ilisa kayo tigisima niya nga kala sa misok agaya kang ito uloy kingulingin niya ilagota inyo takot iti yutaw ng pango yung mga ta upinamot upinikot at utaw ng pango lang mga ta uloy kingulingin niya ilagota Jesus yung go to nakuha si mamagi inyo ako tao ng pangol ako matun, uloy king ulingin niya ilagota, upinumik, sakit iti walialok tilugit, inyit, guti yung nagawak si mayangit, at ako malunigit, upinumik, sakit iti walialok pangol katawalok tilugit, sila guamot, uloy king ulingin niya ilagota, taman na ulumit ako walialok tigo, tayo si maukasok ilawak si mayangak, tukisiyali tayo na si Magakko, kano unika ka sa loko si mamanga, uwan nun. Asila, man na ukaw sa kanila loko si mamago. Tayo si Manialo, unika ka ilok tuneo, una agyo titugo, Jesus si ilnayang loko si mamat, sila tuwang mo, piuli niyo kulugo, gutiyo, tililaw si mamago, ilnini, inukut, ilnayang utituneo. Tana kau yang maya buat ini lima orang yang tinggal silap kau lima orang kau yang maya yuk Yesus si ilmu yang Allah si maya yuk mialu anak hatu ni inukun anilu ni inik sahala orang itu ilmu yang umat nak ngerti kisah ni iningin ni ilmu yang Allah tu inik sahala waktu kalau aku amiswalun ni namituin natya ina kagun na lauto ane wita hatu ni ane wemilon ni ilne ang ayun na lauto piyo milon ni ilne ang ayun na lauto walawa kisiya ni gogo tiyo akitok si malauta nga ilne ang walawa katamani ane wen ni solo ino watu makuwa ilne ang watu tayman natuin na tusak daw kaya lao to ilne ang uningani anewi mitay may inusyong wata inusyong umata kikuliman inakatiak tutik tayo matuin na titun ilne ang utuin ng luni pigaya lao kat takuya yun nang ninga mikinuksaw kaya lao ningani
taisuma unikka alautanga takuya wayang ninga go mikin sa wayalautu anewe mi yangnyang ulaukat nukuti ininga ni go yangnyang utigi lautanga sila kwa mele manu piuli yiksao ninga ni tusak tau sima yun na nuk sa wayang ninga ni nukuti ininga ni yangnyang usima yok piuli yiyuyok tahanna nalli naktu waktu tapbuna taisima unikka agaluni yok taimai lulok simamanga nukuti go ininga ni yangnyang utilautanga go tiub yangny tuani nunamu tiliyani inunnu piuli yiksao ninga ni as inu inu atau sendiri asyik aku nak tanah tunis mama gunung namu Yesus si gurtiu tanah unik ada lah semua mama gurtai semua tabang unik ada kami orang yang aku sekali lah semua mat inu gurtai mana tiga lah gurtiu nego aksima jangan inu juga tamani oke tak tuar menunak tu gurt napato hangit tumi kiso hangit tok sanavealo hangit tok kina yalo bogalo hangit tok illu salio bealo hangit tok inyu inyu nangat makuninga kaluna no nangane to pivi pilogi bogalo ni ajinginni inyu inyu nangane pita hangit tok solo inyu sukkolo lutti solo silok wa mengu khatit saniani umat ini sokko no satta hatto golo nanu nangitto silok wa mengu khatit ni kisiani kaluna no nangani tahung wallugo inyu inu nangat solo kina ya leo kasup biaro ni sana biaro ni pitahangitto inu kain nakto inu ni ukeo takto alo nilalumme inu simayut inyu illuvigamme illo khaxi mayut sibulok putai ko asong na tok wa galo me inu si mayut inu titau si mayut go timot inu le ang si mayut tema tana tabba o khaso galok tuniu tema mago go tiu ini na go khaxi mabait silok tuo me takoya utau nok pango yun nangata solo Jesus inu lamat nok lute ini ngani ini hatu ni ini ulu ni ini yang ulu ni ini itu ini ini ngani taiman nanti ke gua tiu sana si mabait nuna hati tu ngi mana ni oke otak tu alami ini si maluti illu begami ini hati si maluti illu begami asal video hati si maluti ini nasi waktu tik kisya ni guo tiu nego aksima yang ita kuwa ulu ikingon lingin nila kutago upilno guo tiu anong nga nunamut kubil kubil ko niu inyo ako tigno para yung martangit upilno tako yao ti palian lagal lo niu sila uam niu limano taman na unika ng lao aksima yang ita ima ulu mi tako katag tunga ullu metai sema unika galau sema jangit atut tialok tut tai sema ni tukisi ala ungita ka ullu mi tukisi sema lok takka atuk tau wali asema tialok tut tana kanu ala unika tamanga up isema galau sema jaga kisiani sunabba guti tai manna akasui simamat simuni alutini atoko maktuni nalau tay yun nagtunik nalau tay dito katakto inunik tahan na ukaw sa gilo niyo ukaw sa gila ko si mamago inuig go atok tao ng pangol ako mga ta ulo iking ulingin niya lako ta upinong mot guti yun ako aksi mayangit inuig upinong mi sakit itiwalya ningan niyik sila isulip isa nga kalibalia lakat guti ulo tikip isa nga kalibalia lakat inuig go atong napagli kumangagit upang no takoyaw kan na hulugo sila uwa meunot ukwa nagwa ko tigisimabay go inunot guti ulo inuig nunakastu tamani
okay doctor me in your kulay sila la makatina la kulay ipigilaw utigilaw no pango yon nang nasago sila la me on in you to sa mayaw la goti taman na tay melo goti gila sima yang tay melo goti gila sima yang tay sima sulining ani ilang ang ulum itako katalok tunga tay sima unikaga la sima yang ulum itako katalok tunga inyo ina

kano alo unika mga kamagayla o simaya ka sunapan na lautay titaw simaya. Asila taman na kaimen niya nakalaw simamago uloy king ulingin niya lakota inigo gutiw ako tingin ng pagal na umangagit anong nunamot siya matitaw tila ko niyo takoyaw tila ko niyo sila utuamot inyid atong ng pagal na umangagit ko dahil sumani inyid piyon na utingat filtaw yaro kayo natilogo ko kanatami tabatan na ako siya tila niyo ukaw sa kalaw sumaya nga filtaw yaro kayo hangin ninganik inyid ilisa kayo simaningat piltaw ya kaya hangi kutinganik tukinganik ukaw sa kailaw sa baba uloy ko kingulingin nila kota atoktaw ng pangol ang umangata inilok to sa umayaw ng pangol ang umangata silok ngomi pilungan yung itigot amalo upang ng pityutigil lago guti ko atong ng pangol ang umangagit uloy kingulingin nila kota taman na inipiyon na tingat taman na piltaw ya kaya hangin na kailaw sa baba uloy kingulingin nila kota kano piyo kalang mga kain na ukalalaw si maya uwanot takiyo alam may ukalas si maya walo asingi ukalaw suki si maya ngitaw ilangit unikakit kanakon na lang mayaka taanali unikakit yung naktaka inunuto ka ngayok kano piyo kakumang mga uloy kingulingin nila kota kamanakto ulumit tako katak tunga tako katalok tugut tusa katalok tugut inyay katilaw tutik utong nilagilaw tutik katimalaw tutik itjujulagilaw tutik itjujulagayokalaw tutilugo tamanna pilagayokalaw tutilugo tusa titaw katak tugut kamanaktune amesunik pivalyayunik taimay kumang na nakataw si malunilo tamanna kisina ni Tessima inyo ukaw sa kailaw sa maya nga uloy kingulingin nila otago atoktawit yu ala kumangata inyuit gootimot ako tigiyawit yu ala kumangata ulumitay may tuloktok nalunang ito ukaw sa iyo katakto taman na uloy kingulingin nila talok tugot dahil nga niya luto sa magata uloy kingulingin ni pitaka kumangat ko imaitok takakata kumato ko uloy kingulingin ni lakuta makuha ko sakakata kumato ukaw siyo si mayuto karang mata ulo mi sakit ya katalang ningin ni ilisaksi na to yung nakatalok to kawayim nalunakon nito uloy kingulingin ni latalang nitin ni dahil sumalo ukaw sa kailaw sa maya nga taman na unika kaya ka kanwalo tayo na unika talaw sa mga isumagisuri ako sunaba guti mo nalaw tayo titaw yung minok uloy kingulingin nila kota ato kumatok sanik ala kalo natin tukisi ang itiak to ukaon nang ito inyaw kami kalo na ilak ko singin nit awla isingin nit unikaw sa kalawak sa mamat kalunanon awla taw sunik isumagilaw sa mabaka kanwalo kalunaw ya kong nangilunit tamakuning alo kawayang matamanga sunaba nalaw tayo nungmik ukalat itaw yung minok tayo na ami sunik suli unika kailaw tangan ni unika sa kakanok tungagulwa taan na tabungatoy na kain na nukang na ako unika kagala ka na kumamaya ka ilanga unika kagala ko sa maya nga tayo suma uwanlot ilangit tusang na itong makalala ko sa mamata unika kagala sa maya nga kasi yan ito kasi ala ko sa mga itakalwa kali tayo suma ni mana ito kasi sa mga kali tayo nataka imaka akunyalo sorlo unika kami nakalala nga pitakakto yala ko sa mga ito tamatumi nga unika ka na kumalaw ka maukaw sa kiba ka unika ka yan lakan na kumakako mana

0: hei. Ne riu riga langi takkano itaktauga maa ilakkanot. Nukaranot, najaranot, takko alo khatangutitsaka. Keek me haitsisotillo. Nakok me itakka. Tunuvan itunukua. Nille kuma visi hanuvalla. King oli pa rilirakku pinasunneiranu. Tämät suinga pitsuti haksuti haimata neri uigalaan nagit tanna nukkara aallan nilli roma välleimät tusak figilau näitä von
1: hei nyt jalkunga nekop mik hei ilanik suta haujima titsingit suta takkunga siinä kennakatta ilakingut suta 40 years haluni pinasulaksuri pisunga gavit takkani kuma kennaqatta takkani kut nakoksa sungalo prime minister ticket kauman ilinnu pitchote haksuni
0: you mean yellow yarka
1: sanata nguti taungi mi vit
0: takungi nakuloni taisa
1: angwa langwa to alo bunga tuttavi sungugatta sungugama tei mangane alo pinga sungu dok ma nunakku yo sitsunga nala wasi sungu gama sune oha ya orang manga ta pensa ko si lo yo ko to nga tei nanga yo khasi tiki si malo yo tutta vega squal tungo hala katta tilwi o hala katta tilo yo wati nok khatak viko ka singa galattu vinya lo gam poli si monok khatita lo yo mi gam tutta vega squal tungo I yok na sila yung ibok daw nunga igitsibib mo. Pingasong mo daw mataw nunga wasisong mo kamasiwa yata akong mga takunia galito. Puli siguro mo akong malayo pa malitaw siya sila. Lago ba? Hatta ka ba? Tutabi ka sukuwal. Hi. Nakok mi tuwin na akong nga. Ako na yan. Pinasugabit tanalo CBC inigilakta nga. CBC mukasi ani lagi nui valia sila oksia mima nuna miti ko miyak tu kilo ti alo atan na ang ayok hango ti lunga hay la oksia magawi at la vitsa la init sa haraya hak mago CBC nuta aming sa nasungong isin ilumik nam minak at tatok at sa mahini la oksia mamman dahan na yung mi vilo ti alo ano ila kasi mamma CBC piyang nga bigitso ko ini halato ang matatama ko la singi initsangi la inyo kayak mi joy ilaw si chutik yung namiti ko miyak tilo ala bita si aksuni laok si mamalago matuhinta ka CBC mi pigyak si manlarin mi sunitak kanin mo
0: nakukmik
1: nakukmik to sa aso ngugat tatay mga nipinik king si makay na lokto lang out sa yun nakakamiyo nakne nakukmik angayok
0: Nakomino kak, Alan Gordon to sa tapsi. Nidli ko mayo ginawant sa to. Kango sa tuy na limat siya. Ngumot. Nakok may magyalo hay gatsi. Nidli kay nangin nama. Pigiyaw, kaya may nakok sa kunga. Nakok may gumamisunga misuni. Nalahata tulimanik. Pinasuhatik kayo ng CBC kung ilong naalwin na kung may miyaka. Alla taapitaw lao yung may na kadivik nun ay lima kawamakot ang ayokhangan makimaklamo. Upigusu wala yung na kung may miyaka maki tusato akpat. Nun ay linni tusakat sanyak di lima giyawot na kung may makayalo miyaka ikayot siya siyong mata. Ammalo teikkoa takko hattalok taka wanni takunia hattalok tuit ohala hattatu illo ulare hattatu akkotimillo kati yakkanot upigus vallavi hattarama ammalo aittuta hattasunga aittuta ollanga jorinanga aittutini nakok mei takka teikkoa haitse hattatuit hanorella nilligeami nalo levalle sigirama Sami ei, ei tikalla kivit. Mutta ei munga polaaretti kattelauksi mammi suuri nuit saa taalo kivi. No kasi kama kisiä ni sami. Tänne ei reaktu kiit.
2: Ami suut chungalo suingumi naala vaksumas chunga. Pina suora pittu tuli chua pteijeni.
0: Aha.
2: Many times.
0: No, nakomi sami. Ai kivit. Nitja gella hattalaqtu sauvaluaqtunga aperijaugum taanio apeksu gumappawanni hanugala kiumagum nahattalaqtaga
3: ali
0: hey
3: hanga akkao tillogo cpsikkun ilaugenga simavigo
0: 1986
3: hey 40 years
0: 40 years mulattu lilaqtu june 6 mutillogo pigialok simagama june 6 1986
3: Hi, congratulations, Maria. Silloin ei sunga oma vit.
0: Silloin ei tuinna lakit. Takko ei tuksi ma jui takkunna kalla tupala oma tuonne.
3: Hei, näkö mei mangel väli. Silloin voi haupat, kannata tein ko lakta mei meilin ko lakta viikok. Kutsua rapin mit. Suju ei lakta sahiti kalli tuakpannu puja vallu silu dik. Suju lukta tuinna kai haksutillu ko. Kallu tuinna kai haksutillu ullukut. Anu galak ni anak tak tak kau lo an ni ulah kuningan itu mik 20 mit 40 mut sungun limik hukuning alu gok plus 15. Sana kilo amili nu boyo lak mijo sugo yo lok tetun naga hak sutilu. Tak cili gay lak ni anak tak tau hiti galagi dok pat. Anu galak sungun lo tak kau lo an ni ulah mit sani 20 mit 40 mut sungun limik hukuning hak lo tilu plus 14. Umiyo yo amili nu boyo lak mijo gok sugo yo lok tetun naga hak sutilu. Anu galak suni an ni tu mik 20 mit 40 mut sungun limik. Anu ngalo anok kali umilak ni anak tak 40 mit 60 mut sungun limik. Hukuning alu plus 20. Inuk tu amilu sugo ni lak mijo nu boyo lo tilu sugo yo lok tetun naga hak sutilu gok. Anu galak suni tak kau lo an ni ulah kuningan itu mik 20 mit 40 mut sungun limik. According to plus 25. Puffing it a milo, second lak me yok, and will lak suni. Lak all one new lakuning and it to make 20 meet 40 mut, soon on ilmic. Oconi haklotil rock, 27. Akuliv milo, second lak me yok, and will lak suni tak all one new lakuning and it to make 20 meet 40 mut, soon on ilmic. Oconing a plus 20. Ivo give me salonillo, second lak me yok. Anu we had to lak nyan raktak, nik giu lo kabanga ni ulo kuninga ni to make 20 meet 40 mut sung on limbic, o kone haklo dilo plus 10. Gang siam raknan lake milo sikhin ni lak nyan raktak, o kone haklo dilo plus 12. Hwak de milo sikhin ni lak miro, nubu yelu mi lak nyan raktaus winlo, o kone halak do plus 9. Gang sumili nubu yabalo lak miro, ala khililu mi lak nyan raktaus win hitigal gidok, but anu lak swinlo kabanga ni to make 20 meet sung on limbic, o kone haklo dilo 13. 13. Aw pala melo no baya balo lak mejo Allah khalilu melak ni anak ta suni tat sile ge lak ni anak ta ulakut anu gelo tilo ni ki lo khabanga ni lo kuninga ni to make 20 misung on lo make ko ni haklo ni lo plus 9 tasi yo melo se ni lak mejo tat sile ge lak ni anak ta suni lo ulakut anu lak suni ni ki lo khabanga ni lo kuninga ni to make 20 mit 40 mut sung on lo make Okone haklotilo plus 14. Daman the good drama sikhani laknian raktao mi yugok, tatsiliri laknian raktao stelo lagut. Anugalak stelo nik yulo kabangani ulakuningan ito may 20 misungon limik. Okone haklotilo gok plus 15. Kayang sol drama lo sikhani valolak mi yugok, kone haklotilo plus 15. Nuna tsebo milo nain namik, sikhani lak mi yugok, tatsiliri laknian raktao lagut. Okone haklotilo plus 10. Ammala hope there post will makkobi milo, sikhani lak mi yugok no biya lutilo. Anu lak nian raktao suna nik yulo kabanga ni ulo akuningan ito mi 20 misungon limik. Okone haklotilo plus 14.
0: Tako taka. Nakongmik, nilika lapi kumatsunga unaw na. Nukapi ga... iPad kot polak tigi suwi gaku Mark nakok mek polak ya suwi gavit pikayang ito api ko na handicap ngumat nakok mek tigi Mark takunnat huwan ni manna khongattu pawyalup ammalo pehatigani ulayumi nakumi waktuami tsunga ikayutsia sumo vannik nakukumi ilunasi atsunai
4: Uvang Eva Michael ukak te igala kut nagadami talamang mo ina tutupival layot ang malaman na pibliya ng mayut CBC North TV kutigot kagitaw yutigot cbc.ca/north ang malas CBC nunavut Facebook pibliya layon na tuinawatut nunatsinne nunalilimane ka na tamilo tusagamin nato na persupat tugot igala kaya wagut sila tuwang mo takutawatugot nagadami talamang mo 6 mikanan ng me 4 me 7 me

hon nagsak na electricity sa examin CBC ukyok tak jimin nublumi Tuesday o tilugu June 30 tamani katigina tapsi mga Roberts Kavitok